hemtun boche lola sila so hemtun boche long ni li tum osomar bahini do solo soinut sopil soinut nan ma lang tum charli ik bom lang osomar the ding pen ni li asap so ake joy ato war che thek long si matha parsik pon si mat rong rup along akacerap akacetu abang si dut hunang po pon ni li matha si ase so alo so atum ajutang ajubat aporong puti nim rokom along along mang si ni li rim dun si piniani ke rong rup along keng kami si wetami asap so wetami ake rap abang ke long dun lo pidun long lo pusinili nin thelo an bente jutang jubat porom puthi along ta nili ang tam an tami charli dunji bor idunji po phasinili keng kam je yor dun lo keng kam je yor pen nili ang tan tami asap so wet se tami ke pa prang dun ason se je mathai lo Asin nili kaya lamu piniar ni. Tidio karju atok anu ke do akar biya tumapan nili kaya lamu nili che tan che parju long ke. Ning sampik ning arong pik lasi dipu akas paniya tumpan ta akacuru akar dom pajir lo. Lapen te atok anu ke do akar bi demanta ning aklong ning kang sam akar dom pajir si nili lam telan tong kong lo kar dom.

0: la high school long anta ko pima asai ke do anta kaita ke kan ki lun jutang jubat asai pini lapusan lo putang te nili si japo nang po nili si munit pang room nang po nili si kan than nang po yilun than nang po lapusan lo jo
1: nang li pansia pu bang kaita nang
0: pipon ver lo lapusan si ke dambom dambom lo anke kolesterol lilo kolesterol santhor lilo kolesterol enwel week budoji kopini ada kopina freshers budoji ason sona kopia saim ke kidolo ba ada kolesterol longta kithe ki ding numa kangthum karni nangji pustami ala so kangthum karni longta ason cherab dunang lo ba cultural procession pustami ason cherab dunang lo la puson pe na phia ko university ta le lilo university lo sondak thaklo la son se mane prepare pin lo lasoke pluple pin pena joksi nili engkan surihini ra krihini engkan interview chupidan lo amache da principal post isido anke school bang da kimilang a school bang non ki dubom Karbi traditional music culture and research institute laga art and culture andar lo lasolong interview chupidan lo machi laik sikki ki dun anna certificate dak dom nili chipon et lo mala so certificate pen joksi nili phan bangke la so post pen mangna pidet lo la so post pen pithu det bangke nili ki claim pen la pen ki claim nang jia apan chiton chita machi
1: joy
0: thum chal la pen hala so ning kan pen mata mane nonanda ning do lang kunane ne de program nang ki pon ki dun nang la pusani di ning non puta ning do lang ning ke thedung dung a ronga ji ke national tribal festival taison lo lapen world culture festival la 2015 new delhi long sidolo la pusan se national tribal festival la bangke ta delhi long sidolo 2015 lapen 16 la bangke 2016 la bang ta lage international mip la so mip long ta nili si ki japon lo bang bharo hini su se dak kcs pen cherap chito si nitum adak program podun lo lai lo mane jo notet mane di ning dom ning ching sampik la pen lai ki dun pen rada phanta non owe ki mi dum phanta kang thur pon mane lai ke kan ki lun pen joini si la owe ki mi dum phanta aprang na ki japon la son charli pen ta la bosan ali do lai hoi ki japon ke
1: ang thek bang nang li paklang
0: lai lai lo la pen ko dambom dambom si non ki dam tang ningkan suri hinira inquire ka thom aningkan lata wala soprang dolang inquire ka thom kalang lo inquire ka thom aningkan la theory chiklo matlo pune long ka padu pon la ebss pen akhil bhartiya sanskritit sang po tum ke padu long ta da Karbi traditional music culture and research institute of butung ariso rimso mate lada ke than butung tum pen da ke kanche pati dun lo samasi da ke kandun ke kanpang room se kandun amachi ke cheng se nong ilong lok lata pune long lo ke pada ke kedu la so pen da phia da ke pang dak lo la so mama ke da ke cheng sin nong il pen adun thu la pen ke thomanong ik long tum an ke international ke kanam nai palam the
1: na
0: che patti dam thu nai ini rong thu mucha machi nili aprang hala nona che than thu nang kok po america dam ji puta prang hot ise penang che thang do ma dam de america puta pen pen thu che thang hala da ni tum chiklon sir kep nili hadak ta nili ke as a group leader ta nili lo pen ko choreographer mata lalo le tum kadu ko bang trok kep do inu bhaini phana men parno pon ni tum lonse po samsoning ti bari rong pharpi pencheng lok warklung ta dolo premingson mi lit ta ho topik lo has hot lai bitung tum si tum america dam ji polam the do ma chehala so ta nilita jutang jubat ke mithang dim pen cho kali ka pre dim ta ka paklang nam kang tung lo poson do ma chi anani le dun lo ma chi ke kan bang ta than bang ta wi amar choreographer lo ke than ke kan ke than bang ta hala so ta nili ji ka than lo ama si hala so pen ma chi passport ke long lok lo ma chi nili bang ke ki dun ji phane ji sik lo ma chi ching wai lo butung tum pen ka do be ching wai lo an ke dubai mata ituma cm benda parnungang ko po cm dr tuliram rong hangsar la langlita nacharap chi tu don par ge ituma em art and culture em surjorong par sar ke hai nacharam chi tu don ma si ka do ko ve ni tuma ko dubai ta ke kan paklang nam long la abu dhabi pa dim lo la ke prejiklo ni bhai krip opening ko ra pli meong la so pena phia ko ra ta second mate dun thu anong e hini nong e longun lok lo ako ha dapen nako nang pang puthulo nang tum ako kaprega dim chipati thu nang lak lage ke damtang ningkan suri ni ra inquire ra pho ningkan lo labang ako thailand pattaya pa dim lo ako hala ta kadu kavila khel bhartiya sanskriti sang la unesco tum se lang tum han kerap chitu dun la so pena long tani tum

0: sertalin na nagpare lo kar di risonim soro ngaji lapen lang damlo putang te lake abarim nailo lapen na kethim nailo lapen non nili nangli bumpen ipu nangli tisiaro mandet pen nangli kupisi mane karbia kai pen lap kapre ka kai pen ipu claim long ma po lam te bangke nili kicheng si bangke ahok lo tema tribal culture research officer putang te tribal tumar a culture se research nang po yan nang po sita non bang nili non ke ningkan trok an si nili claim bom lang po si jutang jubal lo bote mupen idhar lo jut masi uni
1: kala
0: sita me non bang nili la si mitang jutang jubat pen si jeng paprang lo ritarli paprang lo kiritar lipen pa kaya kilong anta niliya kanta claim lo lapen nili non la tisiro po pen ki claim long pen kini ning ching samnai bang kela non nu theng pier lu ku pi ma hada kar bia pindeng sumpot pen cheng lok anu ta ja jang sai pindeng sumpot ta ki pathu parong ro ham bi ki pathu po non me dong prakso po na ki tun ki dang ka tok ka ve hada ko pi ma ki bi hala an long bang ni li la dharam singh sar tum pen kachar abdun long abang ke ning ning sam pig lo la pen ni li kachar abdun ang thek lo pu sin li chi mathal athe ni li photo ka ta ni li pangrum de nili photography men ke lage nali tum ta chini thai po ka pre kitab long ta thek long ji huchin ho photography pu sin li ke chibi la lo lam the bang ke la sai photo ka pangrum pe namasi ko pima ka ai tum long me me me hormone gen li mohor ne po bikok di amasi lai hui pe namasi la non la nothing pr lo karbi heritage museum arlo ta nili la so ka chera don long bang ke la ta rada phanili kirab long bang ne ning sampil lo
1: kala me pilo sarnali ki than athema ili tum langram et polote penang aka helu I tum pena det kapre ke tum wang sita me no thing pi a museum yong si nang thek long bolo polo tang te dak ke prek dak ason si bang ke than asi penang tum ki pu la son thot la no thing pi long son museum ke me mate asim sire a hem ke me ke pir the long lata I si lo pusi penang tum ke che than pon du do la si me piglo nang lila hai ke paklang pon apot lapen non adun thu nang li thanam tu tha ili tum jong si non nang li penang claim lo jutang jubara puthak pen ako jong si me thang jutang jubara phan matang te lami ki pinneng sumpot anso se pachit thang thu jilang polu tang te ke joy ke pen ko sona bdc ke claim nang pon nang li rejokar jorat phan thanji masa
0: Nili kamatha kaita matha vera lam lo lake athe tum karbi tum ke non ke ke tok pangcheng lo kirim ki bi pangcheng lo seta haku pen phusar phisar pen itum la pu wang bom ke lake awe pen chi than chimum
1: kala
0: bom po aning chi thap po la pu si wang bom oral tradition pu si pula lake oral tradition si wang bom apot si ajha ke kateng ni tadulo ajha ke akurta kalang miyong kalimayong thala sona pornang le rok lo la si non nili rada phan ke thanji la pen ke pachini kangtung alam the bangla pulo oi ki mi la pen oi bari mang bong pachiti bok nang ji alam the bang ke oi bari ma tum ke tok ke the ke delati ma sita oi ki mi tum e tok tok the pangsip ta pangsip the
1: kala
0: video ta net the photo ta net the tata oi ki oi bari ma tum ke la tum ke aning alo ji bi chalo tang dela tum mo sarbom sarbom po isa port ke teng ni po sar po kripo mo ge ke phuphirong jidam jipo sangtet jidam jipo
1: kala
0: tangte sangtet jidam jipo tangte hala so muni ko pisi ke thek ma ke la ke alang phan ke rithong ke talong le
1: long le
0: la si alang ki bor it un chi da hot oi ki mi tum pate bok don si o pe ne li ki po son ke tok pen cheng lok ke pang si pen cheng lok documentation bul hai documentation pang rum dun at si la so horm bang ke isia bang ke itum karbiang long along mata isi archive pin dunain aji ding ploy mo a pisi ta me mo ove thong kep ove nenon kan pharo phile la so hormu ku pc kar bitum ki lun ma ke kan ma kuson ma pindeng kuson cha lun ma kuson ta ti ot ma a han su ke plang lun kuson ma bor et kuson ma la claim nang ji la all india radio ta me ulo lata isia lata all india radio ta na claim bom lo sita radio kar jo rat ma si kompi nono bang ke langdam lo putang te social media long si pidanang bon bang ke social media youtube long si pidanang po google long si pidanang po Instagram long si pida nang po ba Facebook long si pida nang po kiri lo de long phit la la so avar sai bang si klem nang po sita me ke cheng si ke o we ki mi pen o we bari me to ang bong la tong bong chi pachi ti bok nang la pachi ti bok a chota kali lang la o we ke mi tum ta o we bari me to long kai ta kar judun kiri ko pina ne ko son la ko son ma pu alam the bang ke la ke nang sot la si nili thaning tung ki dam tang ningkan surin ra inquiry si ningkan nili

0: chart ni Lee Se Marlo. Bang Thompson, bang bang Thompson ni dalam pakai kepaklang kantung tu. Books tolong damon, A ke apple, B ke ball tengah, C ke cat tengah, lepasan kepaklang kantung tu. Lepasan thoughts ni Lee ta, kar itum kar bi jung jung alam thipen ni Lee chart nar cap Se Marlo ni
1: Lee.
0: Lagi non ui kimi itum kacini nangji, lepen ahormu tek lok pen, pang tek tek nangi pupansi ni Lee kemata dap. Nili wo chart se marlo habida wo e chuhan habida hana bang se marlo pen inkin ket se marlo la pen e bang arpum arjon a amendo parts of the body polo la pen itum ke pangre amarat habida amarat mira men theseria men nili kaddo kove son nar cap pinjong lo son nar caps la se mars pinjong si nili pajorda pajorlo lal la pela sophi akola inut pen inut pen karju hedi salam thekelong analam the ni li chini chop pen ke chokchi
1: kala
0: rat phanda pachini nai pusi ni li kitab ta somsel a handbook of karbi indigenous edible plants pusi kitab men karbi tum hakko pen nang chubong wang bom ahan amen volume 1 velangata non ni li kado kawe pharo isira toxica pra isi ahan men ni li longlo han thu me pen cheng lok la pena cola so pena ko ituma jutang jubar long pine ke cerap duma
1: la hai hui ahan pen
0: oh ahan pen la sinon langdam lo ritar lip dam lo ba nili ka chini kang tung pen nili munthi dam lo long lo pina gan han ki tum han chot khali do wai ta do ta do wai bu bang ke li tum ke hakko pena chini dam oi
1: kala
0: ta chu bom lo la busi kisota nang me bom lo aveta ave bom kisota se ta non bang ke la pu bang science tum research bo research bom lo machi karbi tum han ke nong ke do wai busi nang pulun thulong machi ili da do wai do pu bang si chiniam thorong lo
1: kala
0: do wai mane ta kai no bang kali akimi o prang kimi do wai bang se ta jutang ju bar kachara lok pu bang ke la ke do vek lo bang bisaralam hanjareng lage neng neng atumolong do
1: kalang
0: neng neng hanjareng churidam nang neng neng patumolong do apen ingsum ingsum ke han
1: kalang
0: han boy phis ta melta inti tum ke ku chunu pu pai ta kalam thek lang lilo
1: atumolong
0: atumolong lage chirap lok lilo tuma khai pen chirap lok la si karbi tum ke ma karbi de kali khai so khai bari mane tribal tum an ke nampi namdur pen bang lage chirap vet polam the bang dak se klang dak lo
1: kalang
0: leben ayupo ta han seta ayupo ta han boy phis ta melta hala hai molun lo mangya kolata klang thu der
1: kala lun long ta
0: mega chera lam thik ek te pa do lun long matha pulo ala long teron pe long dili laga hai imu chi thialam lo long long teron bang ke alang si ki pulo hai imu phan ki pulo nang sang man ki mi ke che pachin ai upo chin che pachin bob jing seta nang nang sang man barim ke che pachin thirkling che pache ka chin jo la pusan alam the do leben plim plam bang tala ta thang ba be plim plam pu sita tomoko patarlong ke akula da dutuko korte bangpho mirpu kang hon pu ke la phanlo mati ola buson se di dopi gridam lo putangte ahan tinta mane kupile lewe ko pile de ka chira abdullah
1: kala
0: ei lahlo la si nili ke kiri tar lip dam pen ke long dam lam thi la puhen lo mane la uwe ki mi pen uwe barim la so bang chikup ver nang ji la pen ajong chelang kri si thi rimbi du nang ji bir ti dun bom nang ji kala lam thi la
1: me piglosar na li ke thanpon apot lai hui alam the ili tum chemat khadam pamil purote ili tum kar bia khai ke hapir the nange plang pen ma si ili tum ke ang thun si ili tum ange wang thorlo la si mohet nang li ki pu ason dak thak si ili tum aju tang bang ke ke chok lim bino la si penang the ke re tum ta me pu ili tum kar bi ya tum ke khai kang thim la lo sar tang te nang li la pa na sai ang deng ha laba sona thu cheng dun lo pu pen non an nang li penang asai claim lo la pen karbia khae phansi ke claim lo tangte la song bong pen nang li piniar ni an komane nang li phan nang ki pudun tot nang ki pudun sit la hai huya puthak matangte nang li kaelong nang li chepate mo me la bo salam the tame nang li do masa
0: la puson nili ki claim bo mahut kiri tarli bahut nang ki pudun pini pukave nonanta non kan ka chi theklong bang ke mesen lo claim lo melo la pen joke joy phang sido he sita elong dim sab so chiki mo me me do la puson jong si tumlong a kopila pa chimchom chi pathu pusini li punang ko pathi pen
1: kala
0: chimchom chi pathu pu yong si madu ta me non ove bare mo tum ta me ni pulo ove ki mi ove bare mang bong ke chingki chi chi tham pik nangi pulo sita jhakat ove bare mo tum jong si la puson ma tharong lo putang te itu ma jutang alang ke thek pu bang de komat ma ke thek non bisar lam ko mane muni jong si thek

0: ku jala ke chengge la pulo ate ma kitun mang itun bom lo ma ti ma nili ha dak pen 2022 ning kan chewang lo 2022 ning kan chewang dat pen ge angko nili ho dai ban stamela pu na ne a han tang ho pen la hai ke ho dai interest dolo but just la bang ke la pu naturally pu chema tha dal lo he ama si 2023 ning kan he di nili birthday he February 10 la swarni si nili bangke labang so page ingpu pon lo la si lak bangke nili 2023 February 10 ani pensing ke officially bangke lean and greens mate la pukitun ke dang aphan panong se di dak pensi la pulo wang bom ben piningan bangke ningkan ke thom lo jo February 10 an hedi
1: tangti nang lila hai sa kitun ke dang ginang libi hek pen tanang lining hang lapson ma
0: ning ke hang kali boy pechatame tun boy mate di hem he lapu rong polo tang der lo pojo e bong han ke chelang tang ho hem tang ho akling si lapen ke han a huis tame nam jok plot mate di rong ke ladak pensi lapu si tun bom lo jo maybe ning ke hang kali bu same asut banga necessity lo necessity pensi pu wang bom ma thek bom thek bom lo non mang ke ang ke pangcheng der lo mate di asai bang an si hi pen interest tame bat bom lo kachini ason tame thek don long bom lo lapen ke ako mena karbi tum long tanin anso si snoni kilut lo mate di ko son si hako phi phu tum tun dang ma la hai ma la hai hui bang ke I phulong curiosity wang bom lo jo kachali interest wang bom lo non mang ke yes I'm interested lo patient lo non mang ke la bang ke person lo
1: tangti nang li non tun pon sar pen an ta mi nang li pipia han sin nang li kitun pon mati paklang pon lo
0: ke chenga ku bang ke mo pen tanili pulo hedi ala bang ke just starting hot bang ke nili ne mena phan si tun dang po an pen rat han paklang po hobby po si asot ke pu po jode but then non wang bom lo hedi mena tum karbi tum no hok le aja ta sai le choklem no hok le pali bus ta imena root se di culture he imena kun nat pen si ke wang mala so hormu bang cheteng ni nang nep la so a joi ni pen si pinang an I phulong ta wang lo jo nonson hansirong amu amen thu hedi lahai hoi lapen ke hanja amu amen thu lai hoi chini ke chini dei voi phetse ta me hedi modernization pusiputat po heni li hem ta me la so joine 10 15 years ye gap do ko aprang bi he ko ke chodun long long mati di but then non mang ke hem long ta chuchi an pen market long ta availability awe so ne bang focus ot gala sot pen ta la bang lo la so hin nat bang ni ot hip nang lang bo ja hedi and then nang book le nang refer ji puta nok ta ave mati di la sikar ju la hai hui pensi bine bom lo hi chile dam pusi ta me ha na men akimi thek long lo tang te ne kar ju kang po so no tun po amen pilo na lo long bo men tu lo long po lai kai ta do lo jo la si wang bom ben ke non mat ke nili ke kitun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta do lo la pe nili phanang chini ta kang moya han pen mati di rada tum he kang moya han lo an pen la non lost recipe se di ili tumo pen ni pu bom han jang moment tu an pen ke han srong moment tu la pen ko son si men tu ta la son hor lang pen ang nim ka pa doma lai wi he non mat ke ki ot hip ke la lo ning ge hang ta lai lo non mat charli pon bom lo la pen aprang he di ko son si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si ta mi an ning ge hang ji ma he la lo jo
1: choro parlo tangte non la nang li kitun ke dang ke klem ke dang malong nang li phan ko mat ni tum si jasmet pen bidi sori akira ap nang ki pidun duik ma
0: kicheng benang than po he de kicheng a hu ta bang ke lasor harmu bang ke ko an mani likit hek pen si pang cheng lo la pen det ke hem pai po tum ta chini u e lasor harmu he di se ta me nili ni sarpi la tum han arju pon po pen det ke en ke non son son hi thi he dam lo ka ling se ta me ni gila han ke jor a tum long ke kai ta arjap dun po ingni dun po arju dun po la pen non nili 2 years aprang ke di nili karbiang long nang chi sun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ke he non 1 year ta playing play lang karbiang long nang chi sun ben si son pu bang ke la si non la karbiang long nang chi sun det pen bang ke nili center for karbi studies long non la dak cherap che tudon bom he di la dak la sar Dharam Singh Teron he di la lo alang li ke karbi philosopher po ateng lo mati di aja se ta me ke thek ana son se ta me chorju se ta me nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang teron pi tarlang so hem sar Dharam Singh Teron tum lo documentation phan dun po jat po en ke phi ka sang man sta mi chetong po la dak pen si phi ka sang man ma ki chini lo he an ke la dak si alang phan arju po alang nang than rat po jo karbi tum kur phong moment ko pia han si cholong le ma ko pia han si ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long poste me nili chini ne son pote post det po facebook long hedi non jasamet ke la dak nang than don po nang pare don po la son po la si non mat ke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kalimati di la si ake sar tum lo hi thilam han ke jor tum lo la pesar pusi hang sar dr Dharam Singh Teron la lo pen ke phika sang penon karbiarat to social media hin unan ke nang thandon lo la si bidisore ke lapulo nang thanbon bomlo nilita me share pon bomlo

0: pour social media long upload voi lo la pen ke activity te me do voi lo mati amasi hala tum mang si la organizer tum si he nang contact lo ni lipan hedi son son ali pan invitation do nang jong si audition ning hang polo tang te nang chipate do noi polo and ben ge hasot ke ni lige motivated pick mati di energetic pick hasot ke amasi hem do man che than lo chingki lo thang the thek the ta me nang jong si dun ji polo te do noi polo ama ting ke 1 month ge che prepare lo he un an ge athema ili tribal tum ge chu a food pen hala da ang song ka pali dun ji a food ke che prep ke do mati di professional alam ke sini li tami un ange ke theke ans tami practice lo 1 month hai and then audition pidon lo ghati lo ani li ke first when the positive lo like something very new mati di ta thang telo don bobolo preparation garbi ahan an sini li ke thek chat mati ama hatum da nang chini he tribal food chat la ke pumasi phone ban nang than lang garbi a pindeng la nang ching thang noi de la son noi de boje athe mani li thim mata ni ke totally tribal mati di so don lo and then first ang deng bang select don lo second ang deng bang ki un edel lo he jong si la sud le select polo tang ti ang song si lidun po he kolkata kolkata that pen next pen mumbai but nili bangla ghati ang dengan chole he but I'm very grateful ki mila la pen ke jo dakalom ke la hai hormu ga velang ma didi so it's very big thing for me la pusi wang bom lo and pen non mat opportunity nang pi bom ke hong ke la tata steel foundation tum lo langli tum han ke mane ninga lo un an bene choro se tami hedi la than ke dor de lo la pen det ke inge la punon nili bangke la dak karbiang long long klem boy bangke la ke dak chini lo he center for karbi studies on ben jirab don bom pen non karbiang long tourism tum tami la tum ben sila puklem lo
1: choro lo tang tila nang limu head jong ki pupon a master chef india long bustami nang li chepate dun tang tila daki nang li ppc kitun bon mate ke paklang pon lo
0: firstly ke la kitun ke dang long ke di la so hermu doning ho creativity or hermu doning la pen ke authenticity di a hai hui doning la pen la nili bang ke ka focus bang ke creativity tapu that unla heto de ba garbi tum pilo ki chu polo tang te nempo hanserong men thu lai ke la ka ku bena cholo ma di ama se nili bang hanserong a team si pon lo la hanserong hua kreng la bang so asa la lo ke hanserong mu la support a men thu bi pon si chutney salam lo la pen det ke anko salad he di la men supi la so salad lo ben la dak te me ke garnish bang la hanserong mu aduk si la si garnish lo an pen la wo ok bang ke nili nempo ben si tun le he la la sini team mangke andolo isi thali lo karbi tum jo but a team mangke mainly nili focus mang hanserong lo people of latante karbi tum hanserong chop pick ma didi hong tum da chop but then karbi tum identity le hanserong ben ka prek do lalo nili paklang don mangke
1: lang di choro parlo nang li kladak pen than pachini ponopo parke ni adun thu nang arju pon thulang la nang li kapre ka hong jai long basami nang li kitun ge dang hin chepati dun bom do tangte ladak nang li ge chepati long nang li hempen si ka chisik pon ma mate hadak si chisik pon nang li kitun ge dang phan han mokha lai
0: ahok peta hormu bangke chisik pon beda ta chok hede hala tum nang pi but ili tum ke karbeng long pen non son somewhat pulo tang te jharkhand sidam ne jharkhand state long ang non delhi mumbai pasami ko ani ke helo mati dila si karbi tum han an ge hadak long le non son empo tang ho kang moya han long sab so dali pi donai beda dali la hai long mati badla pen ka pregyon si nang authenticity si nang paklang don ji pulo tang hadak long le la si nili bangke che pasung se pin mehdi nili me nam si dak che nam pon po che pon da titilo ala lo
1: lang di non nili tum ka chini pon ateng nang li traditional hi nang li ning hang pik answer se ke pa prang dun ji phan tang te la no na o vi tum apha nang li kitun ke dang hi answer se ke pa prang ji phan nang li pi pu ji ka do ka vi o vi ki mi tum apha answer se kitun ke dang hi ke pa prang dun thek ji phan
0: ke cheng si bang kitun ke dang bo hor mo bang anu tin na hem ta tun dang lo ma ti dila bang anu tin ta chonang go se ta jong si kar bi a han an po na lang dam lo la so kitun ke dang na lang am lo pula tang de di non ge do bo ma o vi tum ta i pi po ma non new parents la hai tum si ta me di la tum long si ta me la bang so responsibility te pi aso mar dom hane kapachu pon ji hedi pipon ma ne thegam long he pinang antum ke osomar do man ke khang moya han hai ui pachu ma si pachu che ka phire do kok ne pini he but hong hormu bang pachu ma ti la si ke cheng mang ke lalo la e hem long chi thang det e hem long e wear det pen se di hong mang ke leji la so hormu non moni tum ma tha tha non bu pe lo he la so prang ma tha tha han an ke ki chu phan chot but la dak mai ka li ma ti di ili tum phi phu da generation ben generation a tomo la dak ka ching thum do food polo tang ti isi identity la si nili pudam mang ke khang moya han ki chopen ge di nangli ki duk ke plang mate ke thek thek klangli laki kangmoi han pusini lipu dam po themak aprang prang ni ke thekam long kangmoi han bolo tang ti ni chuchi lason di timati di lasi ki choki jun long ke ili tum di proud si chi feel ni la det pen si ili tum ang song ta meli dun unji la lo lasi ili tum hem pen si ke che chopang cheng nang po la pen det si hong mang ke lepo jo nang li langam tha di naga tum nang nohok le dam sta me naga tum naga food bolo tang te muri tum ta me interested la pen ke available te available nang delhi dam nohok le dam ta me naga tum ke available people ma patang ke atum ke amina ben masi hedi

0: avilu he chepathi o rasi ilitom tamila an kicho nok aret ke kali bang pustami aning nang dok don ili jong si chepaklang don bameka thek chethan bameka thek bolotang the emena chiro re bolotang de lage bang anang ro re lo mate di lalo ilitom hempen sipang cheng ponang poki cheng si bangge
1: chorolo tantila nang linon mohet jong nang di kaprega dimalong pustami kulat la buson ka chubi titi tangte nang li kulat ka chubi along kaprega khaya tum nang humri igloma lalang litum nang li phan kupia ki ropa jeri kitun ge dang hin
0: kulat ke nili ke non mat ke hong bolote la somewhat hemo penle puboma festival hedi la tribal conclave pusibupu la phan ladak la tum la ni pho program along ke 5 days same activity ke li arnisi nang phan nang people cooking experience la bolotang te gas hang po gas a thengnu tunu nang po paklango nang po la so aluji phan hedi la pendet ke next ani bang ke kulat ki biwar sai nang people ani wang si kapre kapre lo la si hodak nili ki bidun longa teng hedi tribal tumang se lo po jo response bang ke me pick an la pen nili la king chili hedi break lo sala so achar da me pon pon ili hem se mar chompat pon po hedi already ke che thang tang la so har mo hedi bhut jolo kya pe an ben muni tum interested pick picture akola det pen mangke isi pen mangke mo pen le naga pu pu hedi la so naga ta me hatum ga chini ke naga king chili son si chini ni jo la dak pen si nili isi ni mang chin dam lo ili tum alam nang chi ni pot lo bang pot ke chini po lo la pen ke ka ke try kang tung do o halapu ke halloween dim dan de lo mati di ke chuai hui pu sta me la ke la pu north is han an lo pot try po la son po pot la lo hong response mangke me o angko ni lipan next year la tum non make ni li tribal cuisine si don bom ma tedi next year mangke ni lipan kulat le nang bidono mane stall da do stall long like a prek department lo soning kan lo la soning kan mangke ni lipan kulat le binoi punon son ni li ahut adak pen pickle sai hui selam lam ma tedi kitun keda la si pining mangke lapson si bidon po jon pen la det pen mangke kulat ke ni li ke ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mangke la somewhat along cholang tami la response mangke mi o
1: tangte la non nang lining jepon somewhat pu tangte la bang so long our side chu endu ni phan kuson ben si chi konte gi ko
0: so ar mu ge nili phan nang konte ka choklo lakhe la dak thang form ge jog nang ave la pen thang registration da ave la ke isi connection mate link ben emena availability chi pi thek pik nang lakhe papar ma jar khana pir the halloween anke munit ka chetong to pi pik la tum he so traveling ta group pen dam nang an pen ke halloween la si ke dam lok si 2 days bak nang ji de 2 days an kha da ka event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ni ke la so prang ben preparation do lang so you need like 2 weeks for this si pinang an munit ke hang bon bon se di apor nang chipi den tek the tum si ang ang la si ning hang wek polo tang te la ki nili phan nang thana chawlo nili i tip hadak le na pa dun long lo tang te mok la ki mina me na si la ki connection do bom bo the nili ta connection men si gi don no mate la lo ang ko nali tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation bunoi somewhat is just a one part lo la bang ke la ki si activity lo
1: tang te la nang li tun pon sar pen ante nang li ning ka ching sam na ya han nang li so pu thak thanik jima
0: nili ning ching sam na ya kang moy han la
1: kang moy han di tangti li tum non malom thekon long penang an hiti long ki dohan ke dowai la puson ki pangui la puson dupi okpran aphan pustami kanu hok thipi tangte la ili tum ki ubhan ki chohai pen okprana ki mi la so puthak nang li kadukavi radio kar jorat phan than ichima
0: ke chengsi abange non mat ke ili tum ke choki jun karbi tum han an da me di available dupi green sai hoisi ta mi he arvo han non mat ke nili di fu klambo mat di fu sunday market long di ko an han ma ke nam de ji do la da khadi la sila da bang ke pinang an han ke da ke dohai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke lalo mina han ining ke dok chepang cheng nang po la pen me ili tum mena ki tun ke dang long ke jang thu por mu ge ave nang lilang dam tha hedi kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki up long ta jang thu ave la pen arnu rong rok pus teme jang thu en e la pen ko nang chatni le bidon ji pus teme la dak jang thu ave la si a ili tum kar bia han an long ke jang thu puke ave pin men sa mi isi a thali mate platter selam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don ji la ke nempo di nempo ke ili tum ka sitte long ta jok me mate la si ili tum jong si imena han an ke che chu pang cheng lo ining ke hang che pang cheng lo bolo tang te hedi ok phran phan sa me pinang an me ji nili si ta me non lom mang ke hong ke chu hai hui e be do lo ta me e ver lo non mang ke di an so se ki uop ka lang dang ka che chu ji phan hong dam wo e tum ke la ke chonang kok ti ti do do lo he la si ili tum hem ke do hut si pinang an ke la yu che chu ponang po
1: choro parpik lo nang li paklar dak pen kaduka ve radio kar jorar phan than pachini ponopot tangte la nang li prang pustami kitun kidang phan nang li kulat ka chubi la puson nang li ning ke hang tuma
0: la bangke dolo non ke di so prang bangke lan ave he angko abendan non mangke dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pangcheng che lang la ka hok pet lam lo te ma kulat po har mu ke ma tha pa me kanang ji ma de di itip ing pu pa chingkir check pula bangke nang ni la si nili asap so por ke che en lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam uno non nili tum isi sai claim bom me di la bangke center for kirby studies he di la

Barpi barso kaciti adim ahem jong si dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Afransia bangke lang pen kilong ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Adon tua bangke kitu kamen ui lapen ang nim ang hong ta ing nim jokplotpo. Adon tu keso ta long le detpo aposi se kacilang an nam ta nang litum pedam jokplotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jokplotpo. Lapen ke arta ke ongdum sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning teklong po. Munit atum barpi barso ke dam adim atik abik kave lapen barpi barso ke do tap abe kaching hoy det pen ajoksi pokso pokang ake sota kilong lo. Lapen pok ahilong ta dokok titilo. Lasi nang litum kat do kave ta hemar lo lapen hemkom hemrei kapang tirjir tekji apan abangke kemesen lapen kang tirjir barpi barso ahem cikim nangji. Tangte nang li hemalong lapuson do ikloma. Awe lang liputangte kikim serakji apan bor i ignon.

0: manso sai pen sita me ke klem che paduk lo te mesen mate mesen ji hem tuni si che pang leng phan ke punang le radio ka jora da tum phan thanik jima
1: aw lo sala ke ni li ke than gang tung ba ke tung kal bi dura sile le re dra klem asun te nem pu pen te la chi ke klem mi mu bu sine ni matha la la pen ke mama ke klem ya bang ka la ke ni ta churu lo la pe lan tung klem mi pro te ni ni ta chi li phan ke pipo wang non ni li yang pipo na pen claim not ni ge claim asor claim not chu long arab nang kusi ni ge radio kar dio korte to phanda ke thangang tung ka la helo
0: me piglo tiso asang ho la se pini ke apor alam do ko pot ele tum chingki che thanang che alam ke tu pigla mos ta mela ti he ka por pen li tum che than chimong long pa se ta me redo nang ka ju ara ta tum mate kenang sot ke rong ro ba jo long alang li tum sta me ele tum chiho chipot alam ji alang litum na arjutun pen ali nang long pa pusining thelo la sepini ke la pan litum chingki che than lo nang nang li phan puthot suri suriya kadom paje reklo
1: kaldom
2: la pan por nang litum milets mati jang milen katikia puthak long sing tiso la pen hot bang phu dhananjay rong pie tumang bong chi hu chi put arjalong ek tanglo rong rubaja mek ang deng long pen ki la pan se kang tonik lo Laki Akashwani Dipu Piniasar Lamthi Arlenki Kichosi Kipangno Chitungki Langsi Kipangno Mate Asema Kaprek Lamthi Kiman Monita Tumki Kaita Kicholong Jia Pansi Aninkehang Mate Kamatha Ahemse Karkli Mate Kichua Kam Pulote Munit Dooji Bonta Kam Siki Klem nang ji pulote munit ong parpi lason si chitunga tumke konatma langkido hapusi kaita kedamji aningke hang munit pen chitung asima kapangbar alamthi lasi sarpalamthi lo arlengki kichosi kepangno chitungki langsi kepangno mate asima kaprek piniasar lamthi ki lapanvetlo Laki Akashwani Dipu Aduntu Karbilun Barim Lapen Alam Thejai Mek Ang Deng Longpen Kecheng Si Adama Saralun Arjuik Sina Karbia Jutang Longki Jutang Hinido Isona Jutang Abangki Kerenga Jutang Lapen Isona Jutang Abangki Githia Jutang Kerenga Jutang Ang Bongpen Munit Akaya Longki Adama Sara Jutang Mati Pangripang Dona Jutang Ta Ison Githenaya Jutang Lo Karbiatum ke kroetengki sopin soatum a onga sopi lapen soarlo soatum ania sopo apan ki duhelo hako penta arondo. Lasi pangripang don ahut lun sepoatum adamasar ki lun ki lapuson helo. Tangti sorot be lapen dhansing tironatum kilunalun arjuikta.

0: Bangdam saralam te.
1: Lapana pornang litum sorot bi lapen thansing tiron atum kilun adamasaralun arjalong iktanglo. Karbilun barim alunang chaimek ang denglong penki lapansi kang toniglo.

thế chọc thạch thì pin pin là sao sĩ đó là cái năng lý hem phụ bê lo nili hem phụ bê lo cái ông đông atum mà hem cái là po sao sĩ năng đồ ăn lo lô cá chả li cá vi atum cái à vi pulo sĩ ta cá chả li cái đồ atum anh ta nè pia lam nè chính hoàn chế nam po cái thạch long hồ lo là pen tóc ta tóc hồ lo bon ta là cái alam thế cho sĩ năng man lo adap ki ik thur pen cheng lok ha aju amek jang lot anta bang khai alam ka paju pen lok si lam ka chinki ka chethan ka pe chok ji adap pen ka chinki alam ma sap so chethan da mixina api apo tum chipu po o somaring thur non sarpi sarbora baby ko posita selina po songsara pai posita ladak thang pudama thai ave athe penan so bang chehang aling chehang ek po sita un an pen ke methang alam pen ka chehang vet chikimi Merlin, Serlin, Jakong, Salmon, Thurnon, Pas Bajilo, Soy Bajilo, Thurnon, Malam Soy Stadira, Brass Marinon, So Kaching Thi Pupelo. 7:30 lo te school du nangji, Han ke hala, Alu Bhaji, Puru ya the jang thuka nu puke pupelo. Anwet day, anta, la penle an tu inon pupo, la son si cheng po, nalu sunita la pusi kaching kiki, la son si analo ta, hemi si ching kipo, Opai pini ke market dam nangji sita bang da prang nang anikang sam ke poisa ka pathu do dei hazari sia bang pupo apo sita pudun po nang pai pen neta bojar ke dam nangji akam doli ma ho hem abostu ke nam dam nangji do o la poson si chinki po hi thile dam po sita bang a khai sai se ha hi thi a jo kulata hem phule a leng alam thek po sita a leng alam pen ke inki ke si asamis hindi alam pen si thek ser la pen thek the dat sita chok chok chok chi che po sita lahai alam pen si inkipo ahok pen nili kachini dam la pen ke thek dam long ateng ke hala hai akulat ahem phu atum kachin kile thek pet pe pusita ke ongdung atum ke arju thek la pen pen ana tum ke ethak ta ethak thek lason si jir po jir pi la pen hemi si ang bong don rap ang bong sita ajat alam ta thek la pen aduya hoy la pen te bokterai malom pen an bang asodo pulote hala tum pen kachin kiwer abe ajoy ni napuson si kachin kipon dodo aduya hoy la pen te bok terai banga so pen ke du kachin boi kung ajok apu apa ya phan le ma bapu pehang he po pai pule pehang posita asomara phan si ma so baba pu hang thu ji la pen pena ana tumke a hem plang chat pulote pai pu pu adim ma ba pu si asomara phan pehang ji lason si ka prega tum ta aning rung dun det titi kachin ki alam langdam iksinang ei baba amuk salong apu nang pini ke sande lo ke tat jabo lagibo niki nohole mo ke long le dali ji la so atankata nang le homoy abete bhara ma mate baika jang thu ke thai afan poisa pidon ra baba le pedam nang ma ma so le pedam ji sita ajir pi nang lipo la si ki korim penap ke humbar itum office do koke na puji la son si do thulang ei sar bura non pas din soy din ne mate ek hopta aphilone ke itum kera matanka lapen karen abil ta che thondam nang po bondei tumi abil nang ke le ateng pulote keram apot ke hazar ke thomra 220 rupees lo inke karen bil labang ke 5280 to kalo lasi laso ek din dui din nang bongsi pidam det matiklo bon pupo na puson si jonghele ili tumalam chinghonang jipu ningje sita pena anna tumke ahem ke lapuson si kaching ki rong rong ajok si ili tumalam ke che thek thi bomlo tangte kosan si ili tumalam ke chok lim pen kaning je ek thek po la pen kapang bo ik e po che tham da mixina ke cheng si ke nang li ni li inut jong si ahok pet me thang lam ching honi vek pulote o somar arju thek theke aphi alam athe ili tum ke aprang si ke me thang alam si kape thek ik nang ji la si aprang si o somar api apu atum me thang somar aphan me thang alam pen si inki nang ji la pen than nang ji jongdam sinang mami dadi baba puadim po pai susu puadim rod rod dog puadim dodo thantu methan cat puadim meng meng ai lulu jaru puadim ar phek laposi thanang ji athe laso ke thana horle thek the sita laposi thek bompo english pen ke mo the u aphi lo chali dono te ke thek the da ji alam amat si ave lason si ninkan arjona long achiklo lapen ani amen ke normalom ke calendar do ekpik lapen kapre kapre aham phang asong pen kape klang lapen council pen kape klang sita hala hai a calendar nam ek pen pini copy ani ma ni phai ko anloma lapen copy achiklo loma ta lang ek pen me thang lapen osomara phanta la swateng ke than pon si kenang ji

Lapo na por nang litum, hindi lamar dyan na lo nang dengelong pen, asan sa nalun arjulong ikdang lo. Hindi lamar dyan na lo nang dengelong pen ki lapan si ikang tonik lo. Laki Akashvani Dipu, non-studio por pay program init li kebra popling dapo, lasi Guwahati pen kapacitak asamis alam pen sandhir Angelic Baturi nang litum arjulong ikpong.

Lapuan na por nang litum, karbila marja na lunang dengalong pen, ason son na lun arjulong iktang lo. Karbila marja na lunang dengalong pen ki lapuan si kang tonig lo. Laki, Akashwani Dipu. Adun tu, English alun, aja mek ang dengalong pen. Kicheng si Daniel Bedingfield kilunalun arjuik senang, alunalam te, if you are not the one. Totang te arjuik senang, labang solun.

Karbila Marjan alun ang deng along pen adun tu kang hon do vergini nang pan pulabang solun arjuik sinang. Ove donapor ahut ning chihang ning ching samki munita kaya long do. Lapen labang so por hut jong si. Kido palong ka pulute ning tete bibi dukok titi. Lapuson si labang so lunabaki ning chihang ning ching samat tumangbong alam jak chipi alun lo. Tang ti nonabaki Kanghona me kri alamarjana longpen, jiten terang lapen robina kropi kilunalun arjuikta.

Amti labangso apirbi. Labangso lun ki inodanim supi araje mumang kilang miongsi, manaya turason turbong klarbong si pateklonglo, dang ter juik ta labangso lun.